Tash. Tash. Tash. Sunsun no sane. Tash. Sunsun no sane, sunsun no adwuma. Ka ba ba ba ba ba ba ba. Antobili antole bruska tabrakata. Komli ya sikato. Babli antole bruska tabrakapa kapa kapa. Masika tabrakapa kapa kapa kapa unyamisrao. Unyaminyo kashi unyamitu mkwandemu. Unyaminyo kashi nana jwe wati. E nana jwe unyaminyo kashi emu unyamitu mkwandemu. Minimo hao unamu, minimu tibie bia. O saifu odi wakutumu. E nana jwe medi asemi bro na maturu ni dise tibie binti. Tibia binti obi di woni ma ye fom. Tibia binti obi mfa wo nyahwe no wo bumpo odi wa ye biribi nanso so tibia binti nyame beba mu amana sesa.

Ma tobiri yan toli buru si katabra kapa. Enana jwe u nyankupu ambasa ni beko suwa dania mawai. TikTok tinsu ye jare pa. Obasu anuwa like na washie. Obasu penuwa like na washie. Ene minu unyoy. Osima yempe temu nane edi hiyao. Enti enana jwe minu unyoy kojise numi unube ebebo. After no mien lechi erade na ho odin ni to mi be koso aye kesi ama wati e na na jo DJ Willie na mi producer o producer me na nwumre yi

Aye Prophet Bishop Jeffrey Adiepena, all the way from Kumasi. Munyamin Shirao. And Nana J. Chedian Ponyanku Pombe Nyamin and Akua Sue and Akua. Tibia binti ya dini mguwasi bia tuusu na unemu wa unye wakamafuo. Wachina na pasa tibia na yeni mguwasi tibia na unemu no. Elwadibe fana kuwa jade pasu wama sa tibia no asesama u. Number near 0246-324949. 0246-324949. Echina na pafa kabesi La Paz. Udu La Paz ya usu pe Taboro Alajika. Unyafa Taboro Alajika usu besi ewa Lighthouse. Wadabu Roma, TikTok eye eja adepa. Ubasu na ulike na wede na ushie. Minu uba nye kwa zise numi unubebo. Ona osi osi so no ndi adanse ye da ochina na pawtu na mobedi adanse ye ya bod ya nas ye tu waduro se duro tu ono ye bedane ama wo se ye duabo na da osu atwadi ampo be famesu ye bedane duabo no me pacho wadi ye bia yira na wo hwehwe na wo hu opese wo hu no uba menase ya ewurade be famesu be hu saade ye no. Oye obi a promise and fail ekutia wo. Disappointment ekutia wo. Echina na pauni ejade pabe bomu mpuni mpua. Sa promise and fail no ebe fri wakwe mu. Oye obi a onye sunsuma wadia ni odie siye. Obeda obe sunda ena kwa branini wabeda sleeping with that proposal. Echina na pabra mi mreki saadi eni fri usu. Oyo biya wo paye funa wo ba wananti atsinu akɔ tifi apoye ekire na su ye funu ntumi ma wo be sie jade power la pastor bora ekina na pa me ka kire so benya efo awo ba number ne 0246324949 nyakupo abasa no be koso dania ma waye nsira wate. Ebre na sun se o nyankopon di ne saka o tibia. Ebre nso o nyankopon ye o kasee. Ebre so se juma na wa pa pa pa pa o nya no. Ebre so se twedi ampo fa na kwa de paso.

Minu ya bwa damo nyami nshira u like nesha nyami nshira so ba life unusu. Oba so ano e debano like na weshi na e life program na medibiro o Happy FM 98.9. Minu e nye kwa jese nu mienu bebo. Sen ye dani dana me ba radio su amiye no no sen su ofesi ho ebre no be kwere ya me bom paya su mo nyame won konkono o nyame tumi no nyame asem abo wure nsu no mu ama we zu nsu no na nsen kire ni ebe da di na mania 0246324949 0246324949 echina na pa obefa ka be se la pass odu la pass ya oso petabora alajika onya fuka na osi obede obesi ewo lighthouse osi anwa frame 0246324949 menu ebo nyame shira o oba so no wa like no wa she ayaja de pa spiritual herbal center aye eja de pa and spiritual and herbal center na medi nyame asam ebrewo metenase ye sunsuma dwuma fite monday kosi eda me pacho odishie no aboda mo fa ne bre mu nyame be fa me so ama ne ho atoro me pacho odishie no onya etwere yade ye mo fa ne mra me mra me onyame fa me so ama ne ho atoro me pacho odishie no oyobi a onom nsa mo fa ne mra ewrade be fa me so ama ne ho atoro me pa cho oyobi a oye adwuma sika to wonse mana sika na hye oyobi a uso mana yegu utalia na wai echina na pa me jibra nya brate na konya kashie so aye sunsum adwuma oyobi a ade bia obeye bia no enye yie oyobi a kese wakokete so a wudai he nkrofo da hwia nkromo no wonku a woda ne bede be baye basa ma wo me pa che o china na pa me po bi o se o yale wan nantia kwa sofo ni doctors hospital a hodo a che se wa kwa soso e de ba ho tonto me ma ana se o ntumi nya yale sa me pa che o china na pa sa ne pa kro no se o yale hania mo fa ne bere mo china na pa e rade di na kwan ni tumi da sha min sa Semi ye debe min fa en se sa no mani nyina. Ma ni pedu yane nyahuto, ni pedu yane ye debe etu mitu mpon, ewa brevo.